0: li ak yedda la sa suma netale tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wërna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolu moy gattal gi dag na ci waxi kudul serign bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam serign touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci greer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom ci jamu werna lol
1: odala tuamon jëra bi nan ma sa bok teewon odala tuamon.

jatabal nuraw saytane mi fakatal julit bugam yalla tay jamo ke jema jubal day maytu saytane mi deflo jubal mu dangal tay tuddu yalla ni bismillah mo gëna war mata ku kay tambale mbir yalla dak jalor alhamdulillah nongi sant tay julli nak ci mustafa bole jey sabam da tambali nak di ñeuk sant

mo xamni dolina sun yaakar ci yow ba mo doy dan non serigne mustafa basiru kay jef yu reey mu jef ku tok ganawam di am yaafus nga ñew ni nu wif def jef ju reey ji nga

bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin gi ñepp di rang tabakh juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin gi ñepp di rang.

0: moy moy fassiyene wé ci ndigal mu bañati do dal mukk wa yaar yoy rek mo won fassiyene nga jotal won ndigal nga jotal won ndigal ni nangul lu gën man nangul suñu talabé mu gëna yéssa suñu jaayante gëna mëna gën ci suñu bop mo mëna joxe suñu bop gëp mo ci mëna joxe suñu bop bu faaw lool rek moy moy moy ma ngi jéggulu nak fi ne gi nga xamné tégué nal
1: da na yé sëriñ.

down it. Do fa teken te am nga yek sa jiko rafet. Sey jef rafet na ci bir ak biti wax ji rafet. Dokuy warante ak xejo dara ya gëna set. Cheikh

0: ሙሐመድ የሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም በባል ይርከተው።
1: ለይነ ሲተኸል በለሽኩ አብ ሲለሁ ምን ለምንሙንታ አብ ከማሉ እስታን ቢአብ ሲያለኝ በደረጃ ሲተኸል ደገው ድም ሲት ወላ ተኸለኝ ቀዋይ ዱቱ ማለት ተቀደም በን ቁጥዋ በን ጀግ ዱቱ ምን ጀግ ድም ሲያለ ከኛክ ሎሉ ለ ጀመይ ኸይ ጀመይ ኸይ ጀመኩ ገነ ነ ሙ አሚ ያካር ኪነ ኮን ዳሙ ኮ ቱሙራን ቴል ዩ ሞኩ ፈሪ murade ni setu mom xalam xalatu ndax buñu lebe manal ko dara wala buñ ko manal dara xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sañi won nako te defon sañi won na bok nit ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel ogo te jamono bi nga xamé ni itam kilifak tubab ga ci jéewal bi mu jullé tak sa bo nopi ñew na bëgg wax ak mom muddu moy jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom sotti mer momé ak yeneem di ñaaw ja sotti ci ndox mu sedd ba melne taal bo xamni dañ ca sotti ndox mu sedd mu def legi ag wuy ji non bi nga xamne non bu yalla doonel la te jey ko may ko ay fexé mu am yaakar nak ci wet da mëna liggéey xamul itam nak non bi fan lay mujjé mom waye lolu xalatiko liko ité rek moy lé luko waral wakilu gi mbakilu ci sun borom tabaraku taala ndax top gi mu top jikko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba jikko woko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena at tawakkulu hali wal iktisab sunnati faman da'afa an hali fala yaqaf an sunnati wakilu ci yalla bayiko so mbir yep yep yep moy sama xal nan la melé moy sama jikko moy sama manin fagu itam lama yalla sant moy sama sunna kep ku mun la dem jël sama xal nga fexé ba jaar ci sama sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba daf ko don ci anam bobu don ne ko ci ibrahima alayhi salatu wasalam ibrahim bi nga xamé ni namrud du kanaan gas na kambu sotti ci mat ba mu def jigen ci kaw mu tal ko ba nga xamné ñanaaw lu wax digënté ak asaman daanu ca mu def ko ci mbax lu wax catapult sanni ko ca mu déné ba djuk safara wi sayyidina jibril fay ko dogalé ko ne ko ndax ma xeral safara wi muné ko sun borom la ko sant wala ya am fi yene jirafa rek muné ko dama am sama yene jirafa rek muné kon bayima ak sun borom muné ko ñaan ko bok muné ko xam gi mu xam sama mbir soxla wul ma diko ñaan ibrahima sun borom dal ne ya narukuni badan wa salaman ala ibrahima kon wakilu gogu ibrahima wakilu ci sun borom tabarak wa taala la cheikh ahmadu bamba wakilu won mu jeyen ci nasara waye itam sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun ci bolé mudi fambu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo diglé fambu dafa ma sa am ben sam bu ma sa womat geuyé mom ñew di ziaré yaronte bi nang ko don wax rek bëkk demb demb duñu diké ba ak ci buntu kër bi mu bayyi fa geuléem ga dal di dugg am ku ne ko ay way do yew sa geuléem gi mu ne jënk na ko yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dekk ko ne ko sama dom yewal sa geuléem bu mu dëgër sa nga jënk ko yalla nak kon iktisabu sunnati joju sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy fambu ndax fagu jeriñu dara waye dañ ko sant ndax sun borom tabaaraku ta'ala dafa jëf leen tek jamm ñi ci aada jum doxal digënté man jamm ñi aada yoyu moy li waral li ñuy gis modi bo xifé bo leké sour bo maré bo nané mandi bu ñu bëggé fa baat nga dé bo bëggé dugg da ngay bay tool bo bëggé am xaaliss da ngay liggéey yoy yëpp ay aada sun doxal sun borom doxal sun digënté mom dong la waye amu ci dara lu waral dara ñu tere sere ara ka tax mo ko waye safara ci bopum mënu la laké yalla ay laké ndox mënu la mandil yalla ay mandil nit ki rek bu déné ba loolu du doon lu mu xam rek ci xélam waye moy li dëggu ci xolam ba mënu la gëm lenen koku mo ag ci adamul wuquf ma'al wasa'ib fi la abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an tolon ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñu dajalé won gëmi doom adama yépp tek ko ci ben plateau balance fab gëmuk abubakar siddiq tek ko ci ben plateau balance gëmuk abubakar wat seen gëm ya moy adamul wuquf ma'al wasa'ib Ahmadu Bamba radiyallahu ta'ala anhu daldi wakilo nonu ba nopi nak takku sunna yaronte bi moy sañu bimu sañu fagula ci juroom fukki bismillahir rahmanir rahim mu jangat ak qasida gogo gannaaw biko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko insi la takhshab darar lolou ñepp bokk na ci fagu ci qasida gal wax hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar moy bop qasida gal bi nga xamé nak Seigne Touba julli na takusan ngén néna bi muy aksi Louga fajar fenk fajar taxagul bu tok Louga kilifa Louga kanga bi jangur yépp dogalé ci ko ñu ziar ko di woné seen naqar ak seen metit ci mbir mi ak ñak xam lan la ci Yalla yi dogal mo julli fi takusan bono pis soga dugg saxar bu duggé saxar ba muy wacc ndar jentu bangi bëgg so te soogul mu dem jaar kër Ahmad Quraysh bu mu fa démé fala jullé timis baba néna wér safara yi mu ngi tollu ci ñaar fukki fan mu matal fa wér wa wér bi ci téggu di Rabiul Awwal mu am ko fa ndar muy ñeen fukki guddi mu am ko ci ndar gis ba mujj ci wér wa di Al-Khamis ci rafet conseil privé bi dajé ba saxal né nañ ko génné réew mi nañ ko yobbu Gabon fofu lé ay détail ak xey xew yu bari bu kene fi waye du leen di jëriñ amna sax ñu dem ba poser question ndax ndeku ñuko yobbu ba Amérique wala dét lañu sukkandiko ba wax ko ak tektal ya yépp ay détail la yo xamné du ñu ca jaari li nga xamné mom lañu gëna gëm nun modi bam jigé ndar rek Dakaru na jubal joxé nañu tarikh bi bi nga xamné moy bisu Al-Khamis bobulé di guddé aljuma mu jigé ko ndar duma ag Dakaru tam jant buy waja solo waye fekk na mu nekk ci koor woor bi mu agge bi nga xamné tambalina bëgg dok le borom ndar yebal ndaw ñu wosi ko bu diké lañ ko duggal ci neeg bobé ngeen di dégg xam nga xew ci neeg ba yépp yag ngeen ko dégg ñi diko netali mu di guddik aljuma bobulé ba mu xeyé di bisu samedi la waxu jëm ci gal ga muy ñaarelu samedi bam génné won mbacké bari ak samedi bi ci wéru safar ak samedi bi ci Rabiul Awwal ram usani nga xamné moy fan bi ñëk ci Rabiul usani mu dugg ci gal ga nga xamné dibul naaw ci la moko wara yobbu dëkk ba nga xamné ci lañ ko jëme ji bobu bi nekké ci wax ba te gal gi te déggul bi ñu na fa ay bayit yu bari xel xel yu bari amna fa amna fa ci mouride yi ñu bari ñu fa ñew diko ziaré du metatlu wax nako ci way wi defena ci tanwir cheikh ibrahim fall naqarum fa am wa ja'u fi sulki al mashhun muriduhu ayfatan mamhun ab naqar lim ci am ben mu dello kon bim nan wajahu fi fulki al mashhun muriduhu ayfatan mamhun ni cheikh wa fall la djiblu ci ben kilifa bu ki ci rewmi ci nit l'islam ko xamni itam dikon na fa fek ko fumu nek ci gal bi muri ko xamal ne amna kilifa nasaran bu fi ñew bo xamne jaxaso gul ak wa rewmi nit la ko yaqugul yaqub ñi fi nek ba jaxaso wa rewmi ci seeni njoo jaag ak seeni rambaaj ak seeni jaxase lol nek gul ci mom bo bindon rek jox ko ko dañu la delo ci setat teundir neena koko deñu ko wax lolu mu xamni ci anamu glabir la ko wax bamu fat khalima tambali bindi ci kayit bamu ko defé rabbul arbab daldi waxante ak mom aturidu hajataka atrafu hajataka ila makhluqin mislika ndax da ngay bind sa aaji diko jime ci mbindef mo xam dañ ko dund rek na yow wacc ma man yalla neena fofu mu melni deñu gu dal ci kawam mu daldi fam fulam bindon waji insiste muné ko la sabila ila zalika baba la jogé fofu xam ngeen né asma wa ahl badr kéro bi mu yandé ko ki la tambalé diko way mang ko agalé ndar bu fa datan jogé ta baba la xamlé itam ci bin tambalé way asiru lawo nit ci ndar ñi né ñu alhaj amadou ya madila né ko nga mokal way wu ñëk wi wax ko ay secret ci bir asiru baba la xamle it ne ahlu badrin and nañu mom ci tukki bi baba la xamle it ne dana delu ci bu so dalay day ligeyeri mustafa ali sallatu wassalam rek kon gal ga bisu samedi bobu la dal di jëlé nak xam ngeen fofu ay wuté amna fi ndax amna ñu né fanan na ñaari guddii ci Dakaru ci nit bobé amnañ ko bind amnañu bind tak ñan nit ñaar ñoo nga xamné ba ñet kenn ku ci nekk bind nga ci kenn ku ci nekk né nga fekk nga waxtaanu Serigne Touba ay yoon ta wax yu bari yo wax yaang ko nangoo ci jëmiñum li nga ci xamné nak nangoo wuñ ko ci jëmiñum man nañ ci awuté bi nga xamé ni dugg na ci gal ga dekk ay detaay yu bari xew na fi ñan ñi daan ko netlé ni ñi netlé ko ni ñi nangoo nañ ko ñi nangoo ne yenen la waye li xam la ne dal mom bopam neena bamu xamé ne gabong lañ koy jëmé ben salum salum bu dugg ci gal ga ñaan loko ta ne ko dama bëgg nga denk ma xamal ko ne ko dama deg rek ñu ne jaar nga fi mo ci fofu ko na kiri la ñu jëmalé la gabong ci la xamé ne gabong lañ ko jëmalé ñana saxna ci gadong gabong ab bir bo xamne yagu fa amna juromi at nak ci mayam ba neena fofa la mujjé melna jant bi neena fofa talif na fa talif yo xamne xel musuko xalat kenn musuko xam fofa la khutba geej ga waxante ak mom ñu jëlé ko fa yobbu ko ci benen dum wo xamne amna fa ñetti at xam nga ne jurom ñetti at yu manki ay wër la am ci all bi dem ak delu fi amna fi ñene ci dun bobu la nga xamne ci lañ ko yobbu dañ ko jëlé mayam ba la ben xalelu tuba bo xamne nasaran la bocci jaasi jo xamne day melax dik beetim ko fu muy bindé xacci jaasi ji wëndel ko ne ko ndax yow ya ahmadu bamba mu ne ko wattuma sama mam ko ayon ci ku ñu nang wali la te man mi ko ay ci kon wali la war nga ba wattu mu dal ni brek joxañ ko xalima gëne ko wattuma duma ñata mam daan ray tay do sa mam dim ko joxagne xalima ga ko borom rot ci fitwa mu tiit daldi daw meme baago guy daw ci all bi ñu tuba ne batay ci dun bobu lañu togam yag ñu degg ñu ne kilifa bu mag bo xamni nataran la dana ñew ci rew mi ñu diko xaro ci rew ma di balé mbébbi di def ak yépp kilifa ga bam accé dafa daldi ñëk jubal ci mom bam accé ci mom fekk koku ko ëmboni yiwam la waye tubab la bu mu accé ba jog señ bi xol xolam xamne ko yene yiw la ta xolam lu bax ci nek mu jeub beug ko jox loxo bu mu ne bu mu talale loxom kaddu sun borom tabaaraku wa ta'ala melne deñu gu dal xamal ko ne ko ya ayyuhallazina aamanu innamal musyrikuun najisun neena sama xel dal di reer ma bama ko bama bo xamne ter terina taxaw fe taxaw di xalat ba toga delu ci sama mbind muy xalat bam yagg mu wo ben way di wax ak mom di wax ak mom di wax ak mom ba dem waji delu fi ne ma tuba bi den neena dikul ngir bokul ci ñinga xamne ñolay fonal ak dile fitnal wala dile tumurankel fi mom ku la yene lu bax la dafa degon rek ñine yaangi fi mu ñew fi dila set dila nuyu fi ndax amna ben nit bu la xam lol xaritam la moko xamalon ne yaangi fi mo taxon mu ñew waye nak ñewul ngir bëgg dila def dara wala mu bok ñinga xam dañ lay yene lu bon mu ne ko ne ko lima def defuma ko ngir jot na daf may def lu bon wala dafa ma manal dara dama ko def rek ta xamul lutax neena bu xamé nak koku dem na waxtu ko mu tok bam yag mu daldi xamni itam mu am ndigalal ah maslaha wajojule du ngir ragal ko wala ngir dara waye xamna ne sun borom ko san neena fekk na bam ngi amone ben saaku bo xamni bong bong bu neexa neex mo ci nek mu yenn ko atuway dem joxe ko ni tubab ba contane ci lol neena amna bam ko jige ben dun bo xamni buñ ko fa yobbe ben tabax bu melni mang fiim ben hangar bu leund mo fa nek ay soldat ci nek ñu bolé ko soldat yi seen pomi seen tangarati seen musique yi seen saganté seen xolo bi seen yi seen sobe ci lepp ngir fitnal ko ak nakaral ko rek ak ngir tangal xolam mu set ne soldat yi yep kenn ku ci nek ñaari malaayika ño taxaw ci sa mbag yi ki bind sa bakkar ki bind sa yiw te malaaka yoyu dara laalu len ci liñuy def dara yakalu len ci liñuy def dara wañu len ci liñuy def momit mu dal di xamni mom itam naka malaayika yi loolu la dara lañ ko mënu la wañi dara waruñu ko mëna nakara waruñu ko mëna def dara bañu jige fofu ñu tok bam yag benn bes luñu def rek xépp ko luñ ko def ci nakaral xépp ko benn bi soldat yi genn gis xol jawu ji gis mbolo mu wex tal war ay fas yu wex tal yor jess yo xamne bu ci nek mat na ñetti xatab ñu dik ba digënté asman ak suuf dik ba jup bokk nit ñi taxaw fofu tiital soldat ci tit lol seen kilifa yi tit ba jaxlé bi nga xamé né tok nañ ba gisatuñu sol la gisatuñu ñoñu lé soldat ci seen kilifa wo leen xamal leen ne leen li la gis day kenn ko ñëkë genn ci sa lamiñ wala nga wax ko dañu la sakal pexé kenn waxuko dina biñu togué ñana biñu togué ba amu am ay fan néna kilifa ga wo ko diko lambati ci lolu né ko yow dal difa naané am nga mbolo mo denc mo xamné gis bu xew xew bu mak and amon suñu digënté dañu la dimbali néna ma neub ko né ko xamna ci lolu dara néna ma neub ko né ko aw ñoñu ñan lañu nit lañu wala jinné diko rerental fek na baba ahlul badrin la motax muné li qada ahlul badrin usuda lan zahdaha alwashi walhasuda motax muné yassara lil muna la dali darwali man qada li ma ghaba an kulli wali moy yaqud li haythu akun allah tabshira la ilaha illa allah moy ci batay ci dun bobu am nañu xamné dakar lañ ko tek mom lañ ko netalé ba sak ba saxal mbedd mo xamné ñeñ ci la jaaroon waye am nañu xamné ci liñu bind neñu ci dun bobale lañu ko bolé won ak yekk wa nga xamné dañ ko yafal yafal ba nga xamné du jannok nit ba mu diké ba jup ko ñom ñep ñu taxaw di sétane défé né tay ji la bisam bin nak di diké ba jup ko bëré mu melna lu naaw romb ko jall ñom ñep ñu waaru ndekété nak yi mom lo sam dafa dam naka non lañ ko bayyi won ci bërepp bo xamné yaggam fa yagg taxna bërepp bi sappi ko ba nga xamné bëgg ko gis waye nitu yalla dara waru ko sappi lolou la rek sun borom bañu ko daf ko ci natou dal di fek lo xamni matna fukki jinni melantani gëna soxat soti ko ñepp diko mat bu mu xolé bopam xol xolam xamne man day sama bakkanama yobbe li modi bërepp bi ma sappi rek sun borom dal di koy natto jam ñoñu diko mat daj ko kap waye haram na ci mom mu yëkëti loxom faas dara wala mu wok dara wala mu tafar ñi ben wala mu def dara ba nga xamé né tok na ba nga xamné ak tuuba ma delom ci yalla wërna wër go xamné ngi agna ci dayo bu jéggi dayo la dal di way xassid bi nga xamné mom la tuubé del ci yalla xassid bi nga xamné na taxtu bi shukri shikayatan fala askulahu durri fadri afala na taxna manam walbatina wutalena tawat gi ma tawaton wutalena ko sant sa borom duma tawat mukk mbinde fati duma tawat ci dara len luma yalla tek yalla itam dak na sama lor ba sama lor suuf na ni jant di suuxe ni ko di soye mom la way kan benen namdun kamislirru khalil yuli fi idamin yulqa lahu almar'u lam yahmum bi idrari neena batay ni nga xamene dañu bax ni mu xam tasawuf jour dañuy nattu seen bop di set seenu bop yi lu ci yalla fumu toll ndax buñu toge jox seen bop yalla jox seen lepp yalla duñu gess duñu jëm ci yalla man na am seen xalaat ne ndax buma nangam dalon sama wakilu gi du tax ma gess lu bon bon ni nga xamne non la iblis defon ak ayyuba yaramtu yalla bi alayhi salatu wassalam ndax bi nga xamene iblis gisna tagok ayoba ci asaman yi jurom ñaar fune malaayte yi diko tag ñu bind ko fu nek mu dem ne sun borom ci kañanam ni iblis nono ak doom adama depuis bañ ko ne su jotal ci adama mu ne sun borom man di yemuma ayoba mu ne ko ndax lan mu ne ko ayoba mi dafa am alal yegul metitu ñak yaramam dafa wër amul yegul tawat kën difu ko lu ko naqari ko kay mu dekk ci jaamu yalla baña geefi dara man na nek waye balama ko wona mëna xam mu tawat wala mu ñak sun borom ne ko mayna la katan nga dem seeti ayoba nga def ko lo man li stal di sot ku ngaraw lo xamne bam ñewé bayyi wul luy taxaw ci kër ayyuba tabax yi daanu lepp daanu xam nga né iblis dafa bari doole dé ray njabot yi yépp yaq tool yi dal di sot ku doom adama wa ko dik dañ ayyuba waaw waaw yow li la dal doyna war di mu né ko ah doyna war fi yow di waye man dé alhamdullilah rabbil alamin man dal yalla doyna ma sekk man lu lay du dara ci man mu delu sun borom né ko na nga gisé ayyuba mu ne ko aw doyna war waye nak ñak na waye batay mosegul tawat mu ne ko demal boole na la mu may na la katan iblis ñew fekk ayyuba fi nek muy euf yaram bi di euf yaram bi fokki mu di ci euf jangoro ji nak ba ayyuba yaram bi newi fu nek mu beut mbir mi xaliku ak deret ji mu xayñ ban ni meñu ko jégué ñu jël jël loko sanni ko ci Allah ba ayo ba nek fa juroom ñaari at fum tollu nan alhamdullilah rabbil alamin ga sax yi fess yaram yi ba daj bu amé ga sax wo xamné amul fumu japp ci mom mu fat ko ba tek ko fo xamné sax ne ko fa pour mu lek ndax neena xeyna ñom la sun borom def may seen wërseuk kon duma leen xagn seen wërseuk ayo ba nek ci lolu juroom ñaari at ba nga xamne natou bi jeexna iblis meunani ko dara xamne ne meun ko dara ndax sun borom neena ina ibadi laysa lak alim sultan ayyaba yonent la fay yonent buñ ko jappon rendiko tal ko ba mu lak ba nek keurign ba nek dom buñu jere dom bi ko am basira da nga deg dom bi naw nan la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa sallam ko xamne kon ñoo ñu meune su gëna taxale ngëm señ touba nek na natou man itam sama tawakkul ci yalla am kilifa go xamne moy def ci rew ma nek nit ku doy war ci nakare nakar dara ba nga xamne kenn ñi ñu ko jégué kenn ñi ñu la wax ak mom mo dal na taxawal waaju juré dana waxu ba ag ci mom ak lu muy def ma dox digënté mak lolé du waxo ba ak ci kër gi diko sét ñu ndaw dal di daw dem ñu tuba bi ah serigne babakar mi ngi ñew mi ngi ni di rafet tuba bi demu ko ne day def kok nga xamne dang ko bëgg gis dir bu yagg do mëna fexé ba gis ko muy waxu jëm ci man lool mënu la nek dal ni teul duñ ko lissé rek dal di suk santa santa santa dal di sét ne serigne bi lu warona gëna bëgg mu ne da ji muy bindé mu dal di koy jox hadith bu bari butel ankar bi mak jox ko ndax lim koy bindé bi nga xamné serigne bi nangou nako bi mu démé sun borom dal di ne ko li day wurut la yaangi len bañ feew ak ñom di lek seen alal manam di fab di jere ñoo luñu mom mu dal di gas bu mu xoot mu sotti ci ankar jé légui yaakar naane li xew ci bëgg yépp da na bari buñ ko toppé jant bi dana sto té waxtaan am na leneen lo xamné man nañ ko waxtané té bokk na ci li ëpp ndëriñ kana tax né li lepp amna solo ndax kon day wax kilifa yi nasaran yoyu ak yeneen kilifa yo xamné nit ku ñuul lañu dañu ñu diko tok tokal fuñu tollu yalla xir leen ci mom ndax sun borom fiir gi mu fiire digëntem ak bindeef yi ba du bëggal dara bindeef du ca tek kenn dara bindeef jëm ci yalla ba add fa nga xamné fa wara add soga mëna jëf leen ci bindeef yi ñoñu nak luñ ko gëna tok tokal mu gëna sante yalla luñ ko gëna nakaral mu gëna sante yalla benn bis fi muy jullé mu tek ay bant batay ci duñ bobu duñu ñattel bi ay bant yoy nga xamni mo boko ci xamni fi julli kay la ci lepp quartier bi dal di ñew fa bant yépp tanni jakkandu fi am fi amul l'islam amul ngëm ni ngay yaqé wa sénégal nga bëgg ñëw yaqé soldat yi li du fa xew amna goor buñu wax yeli cissé ku doon war la te ku gëmon seigne touba la nga xamé né touba bi sagam ya xastem ya ak sanni bi nga xamné mom la sanni bant yoy yi la buñ ko déggé dal di ñew né ko dal ci kom ak limu ci difa kilifa né ko li ngay nek jaadul du deug ki jullikaay bi mu fi defar ci bunt neegam la xatalul yoon xatalul keur jaamur xatalul suufa jaamur li nga def du deug man dana delo banti nam melon mu ne ko doko delo seigne touba bin ne ne ñu nek di xolo ñom ñaar takusan ba jant bi waja top ci lool neena ñu dem ba bëgg songo neena am ñu dox seen digënté ba xexuñu way bu dul won lool ñu xex neena lool lepp ma ngi bind neena bobu mu ngi tollu ci di bind xassida bi rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalim ahliha baba mom la teñki xassid bi nga xamne mom la doon bind ci jamono bobu lu bu nga xamne mi ngi tollu ci lahuktub salatan ma salamin bi alihi wa ashabihi wa qalbihi masjidi rahba fekna bobu mi ngi ñaan sun borom wërsele ko jakka ju yaatu moy jakka ndarim yeli sey mom nga xamne mo doon xulo kilifa nasaran gi ci bamu dinde bante ya yalla dogal mu ziar seigne touba ndarim bu ndike seigne touba ne ko na dem wëri juma ja mu dem ziaré djuma ja ñu diko laaj nang ko gisé mu woné yému gim ci yému bindiké señ touba né ko xana djuma joju dé kon wuté na bant yaa matéré lon kérok ci gis bobé ba ngay xulok waja mu dal di yému lol mu né ko lol motax mané waj'al bihi masjidi rahba juma juma ko don ñaan mo nonu le naka nonu xew xew yu bare bare bare bare ci yi xew ci geej gi ci ño xamne dañ ko don toxtoxal waaji nga xamne biñu budde bant yoyu dafa dem samb ci bant ci sangu sangu kayam ak fi nga xamne fa lay touré ndox ngir rek bëgg ko nakaral té lako dal dal ko xana ñak leen ko deb mu tumuranke fa tumuranke yo xamne ci bir ak bobu waxtu xor jot neena bu fekkone binduma yalla ilhamu mo won may bind wer bu jot ma bind troupe wer ci arab kon waxtu weru koor ñewé duma ko xam waye bind gi ngi koy bind di wagn di fi tax na mu xam weru koor joté mu wor ba koor gi jeex bis bi mu wara julli ji mu genn dem ci bindere bi nga xamne mo ne ci dig keur ci dig ba dekk bi nga xamne kuy wara julli fi ngay julle muy xaar ndax du ñak kenn ku wara ñew julli gisul kenn bi nga xamne ni waxtu jotna ba nga xamne bu nege rek day wéy mu dal di tambalé kabar ñaari xalé yu jigen yo xamne ag guñ ci major waye jégué nañ ko ñew diko sétane dik ba taxaw jup ko bu ne bu mene Allahu Akbar tambalé jang ñu daan ci haqtaay re ba mu neex leen neena waxtu mene Allahu Akbar rek ñu yoxu re ba ma selmal neena bu ma selmalé na sun borom wor na sa ko di ba mu jeex aw ma luma def ataka buma amone ataka buma gis kuma ko jox ndax gisuma kenn kuy tud la ilaha illallah ci bëreb bi mu yo gam ga nga xamne amul luma gammo genn ganar rek la ko yalla wërsegalé ba mu rendé ganar ga set set du nit buma ko jox gisuko ñu tektal ko soldat bu tuddu momadou mu dem ba ca quartier ga di laacc ba ni soldat ba jox ko ko xamne gam gogu ak gam bi nga xamne xamna moy ñaate la gamum ci ngeerem ñu ray nangami nak xamewu len bu ci nek xamul gi ci gëna feet nane ben bis xeyna bëgg tambali liggey ni ci tag yi muy tag yaron nabi sallallahu alaihi wasallam yarawu ñepp di metti metti go xamne mënu la ko wax mënu la fexé ba jox mu deg ben tubab bo xamne mu ngi haqataay di re tek ni ci gam neena ma dal dina sun borom bi nga xamene digal nga sa jam ni ñi nangu ñi bañ ma bok ci nangu ñi nangu jam bobu di haqataay bok ci ñi bañ ñi indi ma fi nga may leen katan ñu dima toxtuxal dima naqaral dima tumuran kel nek ñi def mako may liggeeyal sa soppe bi sa yoramte bi sama yaram bi tawat teye ko mangi lay ñaan nga dindi tawat joju buma mëna liggéeyal yoonte bi nga tek ko kokoy haqtaay suñ koy wax rek deg waaji bi waxo yëkëti fu baatu jëti nga ben bis jaaxle na xam nga ñoom xam nañu xam xam bu nekk mu xam ci xam gi mu xam xam xam yëpp ba xam xam ilmu mu tejj bi mu xam ne yaramu doom aadama dana laajte ndawal mu yàpp muy jël neena mun la fexe ba am loo xam ne lii dana ko ci mën a jëfandikoo amna nak li ñuy tuddé boîte sardini nga xamné ay boîte la yo xamné day def ay jeun yu ndaw mu wara jëfëndiku ci jeun wala yapp mu daldi ci jeund ben bi nga xamé né dajina ko biñu ci laalé lam ci laal lu neew la daldi raxaso raxaso raxaso jondjak suuf lepp lu yaakaan dañu dina xadi mu dindiko bi nga xamé mu def ko bi nga xamé nepp xamna xalima gi ba tek kay bi ba sepp bëgg bind ñu né ko min hu ladina yuduna nabiyya wa yaquluna huwa uzmun qulnu khayrun lakum néna kaddu bi joge asaman melni yatu dal neena ma dal di xam ba xim ni neena kérok la dal di jaayante ak sa borom ne dootuma lek sax jeen wu mak waxuma la ko ndaw waye jaayante gogu mu jaayante sun borom ci ëlëk sa wala ci gannaaw ëlëk sa mbolen ay dongo yu bari yo xam ni dañu ñew ziaré ko ku nekk indi am xar jox ko yalla fayé ko ko jeen yoyu mu xam ni mom la jaayantel dañ itam naka nonu ci bëre bok bimu fi nekké nga xam ne labbe yi fi nek nga xamne dañu leena fonk kilifa soldat yi daf leen di boole ak ay xalel ñu am xalé yo xamne seen boy lañu di leen raxatal di leen touril di leen liggeeyal dal benn bis mu ne ko kilifa gi ne ko bo bëggal dal ci xalé yoyu man nañu ci fétalé kenn mu di la top tol fa yi taw neena bi nga xamne indi nañ ko buñ ko jibé rek xéñ ko xet go xamne daf ko dal di dakk nangu la mu jégé ko naka nonu benn bis mu setlu dem ci boromam set sun borom ni mu diglé ak ni mu téré ak mi nga xamé ni sun borom néna ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni jaamu gi mu jaamu borom ak xër gi mu xër ci boromam ak ñeneen nit ñi nga xamné dañu sun borom dafa dobal ñu séw ak lolu mu gis né amna hadith bu né jaam bu nek bin am nga ñaari kër kër ci aljana ak
2: serigne touba ni juroomi jikko ngi yo xamné ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak goré ñentel ba maslaha ak kula jikom sof juromel ba am bok ko say non
3: odala tu amon jorañabi nan mas bok teon odala tu amon.

sant ban bat ngir momamay lu saxel dajo nak lu saxel dajul ma jog sant ban bat ngir momamay lu saxel dajo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo dilim seni may te man jemu malim samay may asal dama rustorax ngir lu reey di ma am te xamna ni man la ji wonit saxul lu ban la ji won ak lu baxul bunul te day ma ngi sax lay tiranga ki fal kula xan sangam dakoy japp ray mu farafal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu and ngeeram te far mel ni ab tole mbate gewel ludul jog ni jaram tay aw ndigal di farlo ko waxo ko daw jekatul dama fek ndaw suu param sekk bis te ndaw so sam sut param yep xel majis muy faso jog begel wep far ba far yep ben te aw far du jël mi ngi waje kay selsel rek bek te na wep far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na seeni serek seeni xol ma gis nang muna wax ma lo beug yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la beug man te ku yuut ludul lola ay xelluwul ko am yalla am lo xam ak lo xamul ko am la ludul yalla am nang bugal ko am yalla am lo xam ak lo xamul ko am lef ludul yalla am nang bugal ku reeron ku deewon ku taalam fayan kamaj rek la won serign be mawal ba ma ngi bex nak di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bu yonenam ñu santal ma sa sang bi may degal dama bonte sofante xol xos ba de te motax ba ma mabaxit te saf saputal dama bonte sofante xol xas ba de te motax mabaxit te saf saputal dama dik def kenn ko xam niki xamul leuf manul leuf mu jog fam mafal ba ma ngi ne del ngeneel ngeerum te def kenn tay nak ku wetti kurel geerum na ko gem na ko it santna ko ngir moma jox man lu saxel dajul geerum na ko gem na ko it santna ko ngir moma jox man lu saxel dajul xarit nit ñi ken man la tax ñi geerum te ken man la te ñi gore de ke jew dañuy lek say yef di wax say ayib defal len yow rek ngir yalla yow fajal len lor fawte nopi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono mag nga ñaayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono mag nga ñaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jew mu ñal ndax pay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey fe ta kaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram deeti daw ku topul boromam du top kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw lalay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ku yalla lay defar lo njabotam gi kët da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am pay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddul nitu tank gaddu yi loram xarit deug bul lepte bul leb leet leb ak leb le tay ji dumay ken ngeeram ku ñew leb la say yef ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far den ci say mbir nga den ci mbiram bayil nit ñak seen yef wut say yef ba fa doylu wallis ku ne ki yefam liggeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jambat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax
mu xey tedd kookee yorul am xelam lu bon bon na ngay xëy di def fawulëf lu faj soxla bul féetewoo lekku ñam sa bakkan sa bakkan moyul di gangal gangal kollu baa diw sasam dib cëram amal lëf ci as fulla am as njariñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp gën féetewoo xoole cam njëgam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram njëgam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy wax lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soññ soññit ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jëret saytaane ñëw fay koo ti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxumay wañax cay lii ke rey mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rek ka des soññee ka yeetee kay xuliw nit wéy na daal nit ñëpp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngoo ko xam-xamam dafa lott daal koo ciy fexee tere jëf ju bon mbaa wax ju bon ma nga lay fexee noonoo ko bañ lii xam ko daal koo ciy fexee yóbboo kawan fañ a jub awan ma nga lay fexee teggee ko foñ tey micc daal lii nag njëgam moo am la gën na nga yow yow fafa ci ñëppal seeni mbir tey waaxu daal nëbbul tewéy noppil tewéy jàppul tewéy farlul tewéy santal te daw tey muslu daal nun ñëpp yàlla nan yàlla may mucc ak njariñ fawa ngërëm ak pal gudul dañ mukk daal mbokk ak murit ak jaambur ak koo man di gis buy dem demal buy jekk it ngay ñukk daal kenn réeratul tey ngir ma ñëpp ko xam bu wér koo gis demul dafa jox mbiram seytaane daal kuy bañ digal seytaane moo saytuy mbiram seytaane nag ku mu saytu mat nay wattu daal lii tax dawal lii tax moyul lii tax bàyyil ñëpp ak la ñuy def tey fexee raw faw daal ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar tey daw lu dul sab sang wax jii ngëb ko daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñëbbu daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñëbbu daal kenn dootu gis may wax ku dul saa bopp lëf lu ma deeti wax saa boppa tax xam naa ni daal lu ma deeti wax lu ma deeti def saa boppa tax nit ñi ma gis jëruñoo ti coow ak coona daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may lëggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may lëggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm koo gis da koy bëgg kay teeroo ka sanni yëfam te xel wa muy dawa tax xel wee ko may li mu am te donte day tëdd fib gaaram du yóbbu du dem kenn dootu gis lu mu am kenn dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa bopp fi yam xëy tëdd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñit baaxul ci am muritam farlul ko am taxa sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo ti jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far
bu farlu waccul ka jito kay du wacc ñoñam asna lahu ci gree rek ci kep ku na serigne bi doy na mu kuy jaamoti do ka ko gem doy lo serigne bi le wallis jaamu yalla te do doy lo ndelam ba wuto ndel bokul ak lañu xam serigne bi day raasa kay wut lepp ci nunitam nuy raasa kay wut ci momit lepp naam te nu am mbolam limuy raasa kay wut lepp yal nako am naam li nuy raasa kay wut lepp bokku geureum wax jaangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam wax jaangi ni mat te wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam sumu kharidi ya kharal muslim ci sey yafati joxnoti a jonani yef dolli ni yefati do nak mukk sawayit faw muy amiyef laram batal ban gaate mband ya deti dino ki cent banuy felax di fesakafal tay fura kay dox di bawa nak sunuy mayati banatalit sunu digg ak yow muneti perej perej perej ni walaj ndolen ñew ak ndamati ya tedd may nu tarawo faw def nu ko yit nuy saw di fesak fesal ñepp kay sawati saqal ca may yel dootul jeen xer fi nun ya may nit ak jinne ya may mak te may ndawati ya wat jabar bu ne wat yefar bu nek ci kun nga doole kun faye ko no ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu deefi wuti yal nay tiraangaa ki ndimmal jopp buure ki mbég ànd ak njariñ yu amul ab àpp fak ñëwati walluk ñëwal mbég gu seddul xol gu bette gu saf bu àndul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëpp ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mepp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dagg jurey joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraane ka ñàkka ka dof bul moy te bul tudd kuy moy bul waxu moyamit noppil ci kuy moy moyam yëppit nga noppi ca bop bàyyi lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ca lëf moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit fisaalu waral mboolem jëfam jëni ëf man xaw ma ñam woo musul sax loo ca taqëri bës mooy góomuyul bu ca jekki ngal-ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defaluf jàmbur ca muy gamu mooy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmm sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wax la ca sab jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg-yàgg ku tooñul mucc yàlla du kaf xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ku am lafit bu ca deelor dal di ñàkkati laf tuubal te sant ñu far say moy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku cay dem di wax aslëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caa demit yi yaar yëpp duñu ndam bu ñee ka cay dem ak kay xas jëpp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yàll na wedam dem caa rafet yàll na muy dem nun te noppi ci kuy
dem ak ci kuy jekki ak kuy soow ak ay gajadam lawar ci nun lepp biir ak biti yal nanu cay sax dak fa wo teraw kuy wolor ak xadadam bu ñeddulo burat ndam ngir yeyo na ludul ñeddas ndabal negu des tubal tere ci bu gaaw ñeddal ndabam lat bañ ko ñeddulo ti sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy jiko gaaw bu seeni soxla dajé te yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla mag mbegam ci lu gaaw ku wacc ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo tabe gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ne jakk saxaru aljana ku ca jëm bu dé ci noddu la passam teug ñaan ca gaaw bu dé ci noddu bayilo japp dem ca te ñew tardé di ay té saxar ak waxtu ño gëna gaaw ñoyam dañuy gaaw ñew té gaaw wi duñu nek kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw.

0: di xarit ko xam ni ki day daw taw ëpp na tegi sox ku boy di dakk bu seené gay nda desu ko jot lu nekk gën xel mu dess bum xel dessé lu ne dess bum xel ñëwé lepp ñëw xel yal na dikk te mat bu nit ñi dikké fi yow day melni ñoo yami xel té ni garab di sutaté nak la xel yamelit bu ñi jëgit fi sa bëtt day melni ñoo yami jëf té xam ni sa yu ñu pécé jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana reey fi nit té tuuti ba dé fa yalla jëf reey fa momit nak té tuuti fi nit yalla reeg la fa reey nun ñëpp yal nañu wat fa yalla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit gëpp mayam gub laram da momi ñëpp ka not may goga yal nañu dundang dam bataaw ko not walam guda joti gayam yal nañu ñamu jot te mbek mu wayam jotone yal nañu ñata jot ñun ñëpp yal nañu ubbil wunti yi mu am dugal nu ca ki nga neelam nuy sore ki tawat yal nay taw lem ci nun go xamni gi babanuy tabbe ak mbek aljana firdausi dotu sewet yal nay saxal yermande kep xam xamam bako saf ci nun te def nu ñu lor dul tek ci ñoomati bet yal nay saxal jamam ak jamam ju nek ci nun tay lonki cianta ki ndimmal sepp sa dini yet yal nay ba mar jep lor ak yep ti sako ay ñu bokku ni teggi faw ak lepp luy taxat yal nay seral sunu xol ci soppe faw ak bañ seral ko guy ci dekk ak gan saxal ko ci set yal nay gërem lu nu wax yal nay gërem lu nu def yal nay gërem lu nu fas yal nay gërem sunu xet yal nay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yal nay tagit ko xamne bañ nañu ngot yal nay mayum xat ku ni yeneu ay ku nu jew yal nay palet seene deg nak ñi rataxa di lewet yal nay teral faw ak ay tero ki cianta ki mbek ñay wax ci nun jamma kay def norakum nawetit yal nay fa bit ndabi mbek ak gal cianta ki ndam ci sepp sa di nu jox nuy nangu faw ak fat te yal na fa bi yermande mang boota mang njariñam jebal nu boole ci mucc ak barke faw ak fit firdaw si dekk bu sedd xol la yal na ko mbeur fa ba ngeureum may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbeur yal na fa jannatul firdaw si ak njariñal adina jepp nga neelam jox mu jox gunu bir njabal ga japp na mbollem sey nga neela ngi ñew yile ngi lay nuyu ye ngay waaje ñew te sawar yow sam nawet jumna sey mbir jumna jang na yewen saaje yepp fa jondo gomi tu mayewir fitam nga dam jam sa mbollem ci ni ya ñor na xomas te sax na sap sama yaangi di weeni xasar say bañ torox nañu seenu cent neena melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wessa dundal ta jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rend jekko lañuy ñaddo kerendi bu wer dundal ta jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rend jekko lañuy ñaddo kerendi bu wer yow yalla yal na la fenkul jep waju la bañ tegal la faw fi suuf ak wepp ay wumu nar nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jooru fi suuf ak jëpp lor ni la sar nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jooru fi suuf ak jëpp lor ni la ñar ka tek ca kaw asamaam yëpp yal na la tek ca kaw sa bañ yëpp ak say soppe ak ñala jur kasay tuwa me wasab xol sedd yal nako fop jebal la jebal gu sab xol sedd sedd gu tar kayar ndamal gay bi rek biti yal nako fop jebal nu jebal gu sedd xol te bolen yor mbolam ya sedd sunu xol gu yal nañu nuy bu nge ekki mbek fi ba dugg ak nun ci aljana sa mbek yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dugg ak nun ci aljana fa mbek yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dugg ak nun ci aljana fa mu degg dagge judootul feug mu keti bis ma bala pep mudul jeex ak tiranga jubir kamay laf manate tata da manamaye lor juna yal nako te yewone yal nako maye kabari laf manate tata be am manamaye lor juna yal nako te yewone yal nako maye kasak sepp asamaaw tete sepp asamaaw ba xamni sen asamaaw du daanu yal nañu te ka xapay may am fune tamay ca mbollem ñafane yal nañu xepi may fune nuy sante kay baña tay ka yor ñu ñam yor bu rafet ñu ñam ñu yor ko bu rafet yal nañu yor yor bu rafet nu yor ko ken baña bay ka mëna japp lañu neex jebal nu jebal gañu neex yal nañu jebal lu nu neex lepp te def nu ñu nay ta mëna fal laram bu ne yal nañu fal barab bu ne natal nu wa barab bu ne jox na njariñ yi ci jey ka mëna jebal adinaam jepp laram ak aljanaam yal nañu jebal adinaam ak aljanaam ak tono yi ka mëna tekk benn sox junni bi ko bani serex yal nañu tekkal benn sox bu laré mbollem ko bay kamana waji mbegi mbeg yanga no wajal mbegi mbeg yi dal di ñew te baña tak fenn ka jadda ka noy kamana ñoddi ndami ndam yanga no ñoddi ndami ndam ñi dal di ñew te baña dem nu wer ni tax baña xoy kamana fop ceebum nga neel jox nu ko fa wak barketel yanga ko fa jox nu ko tel mu jël ci barke xejji kamana fa naat bu baax joxnu ko ci baxam bu bax yal na ko fop joxnu bu bax ci mbekté doli surga yi te yori surga yori tol yal na jox surga ki tol te tagatal nu sunu tol mu mag genné cianti kanati surga noti tol yal na ni ci surga ki tol notal nu wulil noti lol ñu joxnu mbolem denci kamana dimbali laram tamana bayle ab laram yanga dimbule ngeeram bayle no toli yalla yi kala ndam ak dimbali tol yanga na jox dimbali tol yepp ki dam yu mag lol baykat yi ñeenu batay kamana dakku ayu mbay yanga nu dakul ayu mbay yepp ta jox nu jammi mbay jepp ak njariñ yi soti kamana xeyfa adena yi firdausi jox nu yalla na xey joxnu ko noy sante ka way tena ko ya mana may tamana xeyfa aljana yi firdausi joxnu yalla na xey joxnu ko noy sante ka way tena ko ya mana may yalla ñu japp senegal gepp ngeneel senegal yep duggal ci genn gal te joxnu doomu goga gal yalla ñu japp senegal gepp ngeneel senegal yep duggal ci genn gal te joxnu doom goga gal yalna nu dand nun ñeppi dand faawta dand ñay teggi dand yalna nu dand nun ñeppi dand faawta dand ñay teggi dand yalna nu dundal sunnata dundal farata dundal diinata dund yalna nu fat nun bepp buntu bu mata fat te baña fënd yalna nu andal luy teji sum ndok yalla bu nu ndok ñanati gand yalna nu dekk yalla te dekk yenen ba dekk mbollem ñatedd yalna nu dekk serign bi dekk sutura dekk yaram wu sedd yalna nu dekk tiranga dekk barke ni dakk ñam yu ni gadd yalna nu dekk xol bu ni guy yek juggu ne dekk mbay mu ni ladd yalna nu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mukka ka jadd yalna nu dekk jaamu gu sel ak jamu ju wor ak mbeng muni moddu yalna nu lako ku werte lako ku cant lako ku way ni medd yalna nu rerew ta gañew yiw te di ñepandew ay ak lu medd yalna nu kay bur musal ci aw tor fa wax ci docteur ba du fi xand yalna nu not wat mbollem ña not wat not ña ñi not wat ñepp ñu tedd yalna nu not wat mbollem ña not wat not ña ñi not wat ñepp ñu tedd yalna mu xadd ka baga xadd juma ja xadd lu mata xadd yalna nu raw lor fawal lu koy jur am jamm ku jur gu ñepp xedd yalna nu raw lor fawal lu koy jur am jamm ku jur gu ñepp xedd yalna nu bind ba am ci bind yewu ñu bind ak ko bind yalna nu redd ba am ci redd ndam lu ñu redd ak ko redd yalna mu dundu ci yiw ba dundu at yu ko dundu ma soona dundu yalna mu jël ndam ba jël ña jël ndam ëppu yi wa ndam ñay teggi dënd yalna mu jël ndam ba jël ña jël ndam ëppu yi wa ndam
1: Touba Mamadou Dindou wërëngël këpp.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سن اغيين تي سن يوبل سوبا بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقت وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سن بوكم دار سن طالب بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci seen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique bay fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yubal yu am solo yi nga xamné ñing koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim
1: di lisulin ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam ci seen yobulo suba buñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf bu baax baax tay ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ni yew ni ak jamu yalla na yando non la yalla jamu dekk ak ñun te jamu joju ñuy faral li ñaan yalla yalla di ñu xeer ci ndul ko jamu yalla ndax da na tax jamu sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñu bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeeri ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu ben cioppiku ci xet ci jaf ko ci melokan nam genn fam genn rek ten la ndax robina la wala siana wala foras la wala sax deex la wala lu mel don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci genn boy tok mo ci genn boy nan mo ci genn ndox mi ñaar bi nak moy ndox bi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tabbi ci wala di wala yuna demé xam nga ni yoy des ko lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taaw da moy des nako mëna jëfëndiko ngir togg ngir naan wala foot wala raxas way des ko mëna jëfëndiko nak ki japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel mi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki soobere ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala akha roosé ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko leer la bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëkk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yombu la ci gisine way lu jafé la lu bari ngir ñu tamit ndax japp ni nga xamanteni mënu sorti mom julli te japp amul non la amé yenen jariñ japp day aar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp it dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko le serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral sonna ci lu mata son dafa am jeri te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër don tane waxo na la tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta baye tim ngir loy tim te japp ko legi mu raw lol motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biir japp mi da ci am yo xamné munta ñak nga xamné su ñaké rek japp mat firé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak amna yu koy firi yoy tamit dinañ ci dik inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay am ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci nitém akum xélam akum matam mo ci indi liñu tuddé sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bo amé yéene na rax xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneñu bi ci indi sunna yi kon dama lay leele man faratay ba ci ñëk moori nga yéene am pass pass ak namelu japp ben ñaar ci biir njàpp mi raas ngay raas xar kanam farata la ñett raas ngay raasay loxo ba say cionj farata la ñeent masaa sa bopp dem bi kese farata la juróom raxasay tànk farata la juróom bennel bi bomb ngay bomb ci biir raxas gi farata la ndax booy raxas da ngay bomb ba tër bu wàcc waaye do sotti rek wacc noonu di raay dangay bomb juróom bennel bi mooy nga gaaw ci jëf ji waxi bam toftaloo boo jógee dem ci ba ci des niki nga bañ a bàyyi cël maay li bam woo nga doo dem ci loxo yi bàyyi loxo yi bam woo nga doo dem ci li ci des loolu day yàq njàpp su ko defee ne kon juróom ñaar yooyu mooy faratay njàpp yi nga xam ne mënul ñàkk ci biir njàpp su ci benn manqué rek njàpp amul su yàlla dogalee na nga fàtte benn ca saase nga fàttaliko te njàpp mu paregut da ngay delloo rek def booba daal di gaaw wéesam njàpp ba nga nekkoon niki da ngaa jàpp ba ci biir nga fàtte raxasu benn loxo raxasu farata te yëf ya fendegul da ngay dikk raxas ko ànd ak yéene daal di jàll su fekkee nag li nga fàtte nag ab farata la ci yii ma wax ba jàpp ba nopp ba jóge fa ba njàpp ma fenn nga xam ne jëf ji war naa weesu su waa nag njàpp ma day yàqu da ngay dem baam dugg moo tax njàpp ma ta fonk ma ta farlu ma ta gurgulu baax a baax ma dikk ak yow nag ci li nga xam ne mooy sunna yi waaye xam naa kon dana gudd waaye dañuy yem rek ci farata yi tey ba lëg jàmm incha allah rabbi ñu dikk sunna yi kon daal farata yi njàpp ngoog nañ ci gurgulu baax a baax dana am solo ndax loo xam ne jaamu yàlla gën a mag bu fekkente ne matul lu mën a sotti loolu mat daa gurgóorlu ñu ngi sant di gërëm baax a baax kii leen doon def la waxtaan wi seen mbokkum daara seen taale bu leen yéen a yiw te dekku sàkku ci yéen Babacar Loum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.